siyakhuleka phezulu emafini esibhakabhakeni mvele kuqala siyakhuleka siyakhothama kuzo izilwandle siyakhothama kuwe nomkhubulwane